0: Kaka hati kore ro.
1: Tautoko FM.
2: Nga whakatauki.
3: Aha koa i tikete he iti nga te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hangai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Aha koa i tikete he iti nga te aroha.
0: Kaka hati kore.
1: Tautoko FM.